takwi vole kon ye. Gwa moun dou matan, adan tan, ou sa vole, le bagay ti bagay aset li si, la waz ou ka supporte, la waz e pou ka supporte Margaret. La te kane go komba, eh? Madame ek misye, fwe ek se se kay. Men se ti chikan sa, se pa tan yon sa ou ye, kote moun katre yon alot, me apil debat te ka la, eh? La waz e pi Margaret.